셰지 말에 셰 축바던 셰 롱아네 셰 쉬 토끄지 셰 지레 다 마키나 고바오는 말에 데레 디나 우치 다른 드니셰주 가르나 조아무레 아 셰 롱아던 셰 축바가 꼬셰 지레 셰 므롱아던 셰 므축바가 꼬셰 지 말에 다 데레 더 조 디한저 롱초 땅테니 쳇퍼셰 동 디나 동오 식샤드 그 식샤드 무컨레 나몽거레 만조 구카야드 눈디도 컨데레 시 르제제 케적 송마라 므근도 오케테 제나 라망곰본 옌베양 라상차로즈네베라 라만옌베양 라상차로즈네 뉴케테니 칸야나 챵페메케아 라마톤곰본 옌베양 라상차로즈네베라 라만옌베양 라상차로즈네 뉴케 뉴 칸에노 초카드 ni da jang ma nyung da jang ma nyung no wen de ni lu sai mi shi ga jer ma tu ka a ti na la ma ngu bun jian bie yang la shen ce lu xi xia wa yin bie gan ta tang ni a ti na to ta la do ji zu cham jie xi na yun den zu tang de ni dong chen xi le ho ma ji sen zen bi bu ni xi gi gong me zhe yi na la ma Lamadna kumma gachonde mo. Oh, Lamadna kumma gachonde. Tena di kumma kuwa chikhelenji yitzi jiriya. Kuwa chikhelenji na yondenji uru loma tangdana thuga. Loma tangdana thuga. Tita ke yondenji tang. Jisun zunbi guni yedi. Loma jisun zunju u thuni ta kumma gachir, lama gachir ziri. Ta chikri. Alami zhe longtukzi yondenzi hichiwa. Longtukzi yondenzi hichiwa di yondenzi di shedari. Longtukzi yondenzi hichiwa tang hichiang anbiya zi mani xiong. Tomi tana hichiangang di mungruwi gancha tang danbi na alama di. Gancha no waka nazik gan. Gayik waka nazik gan di gancha tang danbi di. Di kanchar na nangtun chizhiri gutek kamariya. Guten tani gulah tegij kukate. Tegij kunu nang shiya manju, shintugu nang amayangdo nungu tontiri mu. Lata, nang na unu shiya hukuminji gizim. Shina unu nang ayong guminji. Tira tarong khimbakshi yishachina nang dasu shiya hukuminji gizim. Shiji rau nang ayong guminji gizim. Tegi ti minjik shepu chira guhte ra. Guhte tegi nyanga kanchar jiri. Waka nazir kan kanchada jiri. Khi niwa chidi na, jigdukka kasi, nyansi lamba tang hponwa, hponwa la dhugdi jiri mo, nyansi lamba la jigdi jiri mo. Jigdukka kasi, yuwar mishepa, lam yuwar mishepa, ngambi shukwa, yuwar mishepa, zongyi shukni khurg minjigpa, tigi nyinga ta kanchada koka, kanchada no nato tiri. Kancha tanga dambi na lama adana, ndi orga chikishem. Kshin anbiya zimani shangadu guno, thoma la varchichi kuga lhornye te, agakshi jizana, kagyong matuida nari, kagyong matuida. Di chidga matuida lo, thoma di samba hantam tsukha tanga, yorwa hantam tsukhi, ringa gi shinyan te toni, htantang na, tapi htantang na, ta tiin diwa la xiang anbaga lhoma te uruunji na varche tongzi na tongsa munju udi na tong mati lami shenli chi tong mati lama sushi na lama khu ngini te xiang anbaga gan juwin ji manzi na wu niwa metong sanji tang jasi nanji shenli ti lama la zini ta lhoma la uruunji la xiang anbaga gan tong ma tongzi na Khwarna, nyami ojzi, htilin la tuwaal ngin jimutikate. Tsakambu la tuwaal ngin jimutikate. Mishir kha, nyamatang htilin nyingi vera, ikhan tsambaga zhigtangna, jing mangora, htilin nyingi suntungu, tuwaal ngin tungate. Ti kaki mishir ti sirin ala amar. Nyamatang nyamago oti sirin, sanji tang sanji ge shenlete. Tala di kan chidhira na lhoma ga jika amuwa, nyomu, ti re, tiwa khire. Ti na ta uru samba hansam tukwa tanga yorwa.

0: Nirjere. Nirjere. Nirjere. Yishuga ta kharshuk sejin randa, tanin goluk jilluk sakinda sejin randa, malu lupshuk la suqa sakinda yin charchongchongda mabjirim. Di chengita chuti yin yengil ka war, kimdien zonjina rik nga arzin ta yin chu rangshin ka sacha mang che hindi kirga charna mabgi yoni dambu ngang sandari. Di chengi chukbur kan zonjina yin shuk yaman rim dalzin da shikunu war, kimdi ngipirda rimdu denjik kishungdani zabzura tangtura chundu hachinga kachiga. Ta khunjukjina chu tamda charna mabgun war, kimdi longkul la suqo nesan da jeta ma Tungtungna, ta loor ta kaw khanjoglina ayang chi tondak shongjina na namo war kaptang rogay da tang yin ta ayang chi alungkur ka gaza nonjina na namo yitang na ta yung khanjoglina ta alungkur ka nda nri tsitang joglo jeng yung dhamdra ka chakgora tuanchin ta shongkarani namo ka nang tsanda yoke. Ti cheng tukpur ka tsongjina ayang ngi pirta namo ka shongdani yung zabzubra tang turk ngi tang alungkur koran jojo yung hachanga kachige. Taitang lhanda chu tayang namshik ni tsila zhukwa nadung jiwa gangi tantani ta khunjungjina derung zorang sangni ka yang chi khunjungjina namshik la zhukwa nadzo jikandai ni na jik ndamu yang jik ndasam kanga panda zo yo na yang tigsang nirga tigg jik ndi ka pardang na rachuk sekwa ke
1: Ndariga rinshini yin biya jikhti si kazi nurji ni biya jokhi si
2: Se
1: nga nyung tsum dem, nza xchul tsa tang shtan. Se sa tsul zin na yila kir. A
2: je nur long shchun zong zhong, sa ma chig se ma htong.
1: Zhuan chung le zi gil yin, chig zi ne mo sa yin.

다통이 커토 갑숑도 사리 단다 그 며칠 건 엄청 로는 와니까 거든 지형식 수색고 가는라 한도 먹은 상선도 저게 좀 망아요 그 단디 커토니 다통이 다통이 커토 갑숑도 사나 대체 이게 도포를 가용 숑다는 요건은 요나 영 잡조라 동토래 주 하장 같이 게 전통 덕에 커토니 다통이 다통이 커토 갑숑도 사나 영 람뜸 숑니라 칸데 차르는 밥고요 그래서 대체 이게 람니 숑다 영 로엔바이니 된다게 상선데 대체 이게 니 총야만 용건 같은 거 막이 잡조라 동토래 준다 영 하장 같이 게 Tani yaram thik thik chik chik dhangan vantungu warkumdaga pemdu khani mayangu warkumdaga shching ramga phalamdaga harsara nika tanda pemdu khani mayangu warkumda sari. Tintu phalamgar goka sa, tintu mayangu thadda sa kyo su warkumda, tongchanga thadda sa kyo su warkumda suqa ndamna na yung, ta chik donam kagzhu khananda, yung galam kagzhu yung shik sushiko khananda, ta ndamuga yung damda shik sushiko no chanda, zikiz manga yoke. Tishenga dhanga dhiga sa shikab shangwa, sa shikab dhartak nda yike sara garab ti yoke. Tintang handa pemdu khani mayangu warkumda nchonyi na yung, tanda lamdum shungdana yung charndam babkiyo kusukdi jingga dandi warkumdan yamran yungkanga panda tsangmaag yung zabzura tangturk ngitana longkor goran yoju yung hajanga gachiga. Tani yaram thik chik chik dhangana wanchungu warkumdaga piyani aate dang hojanga ka warkumdi jitiyo na yung adan piyani aate ka kaapsungdaga chari samjara ngapcha ngarga kande mi jabja chari samjara dhukchi thamba kande mi dhukja nanu warkumda na yung gwalamda kukdumda shishik sunushayak yukum nyarchik lamdanga dolamda jindara khartongda shiyokke. Tintu piyani aate ka kaapsungda saga lamdum shungdila kande charnda mabkiyo kusuk lamgi shungda yung loyan bandari esukdi jingga shungdani yamran yongkanga panda zo na yung zabzura tangturk nita lamkor koran yoju yung hajanga chiga. Tani yaram thik chik chik dhangana wanchungu warkumdaga yarkani tanshunga warkumda ishtiyo na yung tandaga runga kapkarama vishyao su warkumda tanayana yarkaga kaapshungda sari tinanda na yung chik ronam kutam galam lakan yogan jiko khananda tanda lamni chukur gosa sejinda na tanda mu yoko ku tanda lamchungda toro yinda mu nangsanda yungu ku tanda pkarama vishyao aga yinda yungu ku runga ku tanda ka kaapshungda tanayana yarkaga kaapshungda sa yungu ku te chenganda na yung diga sa shikab shingwa sa shikab dhartangda ike sargarab chukunuk Tani yaram thik chik niga sanang sinja khatinga warkumdaga sananga kwarkhala chuiga yindin tsonyi na yin tandaga chu sananga lozhi rosu warkumda piyanga warkumda sejindanda titang lanta yin chung tam kwarkhala chuiga yindaranda sejindanda tani chu piyanga warkumda nida khunjoji na yin ta piyanga tadasak kharma yosu warkumda sejindanda tandarana chu tarang isku chendinga longkur sejindanda di warkumda nyogondu sejindanda titang lanta chu tanduga namchi tangyo surela dan di warkumda mda chik shiksu shiku ni yang nash chikarku ni chikur gosa sejindanda sabka lam chung las kwantan dhamu gantan sanda yose koke. Tani napsu tungdani tsarkhan nogu warkumda yam tiktik jingiga saman sinja khatenga warkumda naga lamdum shungdana yang charnda mabgi yoke lamgi shungda yang loyan bandari yese kuti jingiga shungdana yamran yonkanga panda tsangmagi yang zabzura tangturk ngitana longkor koron yoju yin hajanga chige. Tani yaram thik thik chikniga saman sinja khatenga warkumdaga tsakani khtelinkaga warkumdaga yung khtelinkaga tandi tadasaka kharma yosundi chiri yuzhiyonu warkumdaga khtelinkani tsarkhandaga kaapshungda sariyandaga dorumda kudumda shishik sunubshekyuka gwarimda jindara khartongda shiyoke. Tintu tandaga yung achu tsakani khtelinkaga warkumdaga lamtum shungdana da charnda mabgiyo kusukdi chinga lamgi shungda yung loinbaayini tindaga nangtsandari. Tani yaram thik thik chiksamga sanang lichanga warkumda gongkhoni yishu warkumda ishtiyo na yung ta gongkhoni yishu warkumda ndin chonyi na yung tandaga ta dandiya domdaga tadasaka yosu warkumda sejindanda tetang tanda tachin tongdara sejindanda tinto shivu tadasaka nda chedi tigonu warkumda sejindanda tetang tanda shirga tadasaka yosu warkumda sejindanda muga ta gongkhoni yishu ni gongkhoni kaapshungda saka mnyerdamga lakandana tanda muga ta phalam yosu sejindanda ta tihanchin toglam yosu sejindanda tanda muga warkumdana ta tihanchin kona dandi chekul shengdi ka tadasakna chirik chigonu warkumdaranda sejindandarana tadlamda shiksu shekunu chanda hachanga munga yuke. Tetang tanda chu dandi chengag chega tadasaka yosuga yindarana yang chidlamda chirkur gosa dandi dandamuga di tadasaka yosuna shiksu shi zimna yang chidlam chungda tulo ni dandamuga nangsinda yinguke. Tani hara yarama nyik chigajaga lakasung dana yang sarambay gun dandamuga chanda zige munga yuke. Te chenga da chu gongho ni yishu ni gongho ka kaapshukda san yunga banda tsangmaga da ngipalda da chu lamdam lakananda Diga sashikab shingura, sashikab dhartakta talonko lasko denjik koran yoju hachanga chikdina terang hasiga warkumdi gongkhoni yishu ra yishu ni gongkho kaapshungdasan sonyi nara yin lamdum shungdana charnam babgi yo kusukdi chinga shungdana yamran yonkanga panda tsangmagi yin zabzura tangturk nita talonko koran yoju yin hachanga kachiga
tani yaram thik thik chinga teni khani banam kham ga warkam da teni khani panchen khangdi ga warkam.

Tetang han ta chung go lu kong wa kong len chon ni na ra yang ta nang ha si go war kum de char nam ba ge yo ke su de cheng ge tu bur kan chon ni na yang ni pur tan da mo war kum da ni shu ya men len jo go ring za bu ra tang tur kong ni ta na long kor go ren jo yin ha cheng ga ka chi ge

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ 당 차르크니 나 고르목 와르크데 이스티오나 찬듬 체원이 땅전로 갑송데 오다로 퍼름세 군디노다나 글로군데 미 크스구디나 디체잉게 영하시가 농거 글로글라스 과우카 어덴지 그런 거 거는 주 하장가치가 더니 찬듬 체원이 땅전로 갑송데 사게 영 땅전로니 찬듬 체와 갑송데 로름 땅 녀스 찍글음 니가 노르만 게트나 식소노 세기오니 가는 머스 쩡쩡가 다 그놈 농거는 조금 지금 이케 텐토 차르크니 찬듬 체와 갑송데 시티로 타다 사근데 체리 주지오니 땅데가 조 로름 땅 녀스 찍글음 니가 고듬데 식소노 세기 가는 머스 쩡쩡가 다 그놈 농거는 조금 지금 이케 Tintu tandag yung na kormu ni tandag warkam din sonyi na yung tandana tiga ngay suk jindinga longkwar kan sonyi na jiru nam kagzukhan aru guanam kagzukhan tindag nang sandag tanda kormu ni tsarakhan say jina na lasani tanda lasani tsarakhan ka kapsuk say jina na tandamu warkam dana yung jiru nam kagzukhan aru guanam kagzukhan aru yung tindag nang sandag yoke Tani jarama nyeh chik sam gala toni huanhong gwa arkam dhe shi tiyong na yin Tandag chu ta yoja dewa se jindan da shingya ngak se jindan da Tintu shingya dewa se jindan da shingak dewa se jindan da Tandi yu arkam dhrndan tandag huanhong ni lato kaapshuk la toni huanhong gwa kaapshuk la sukwandari Tandi yu arkam dhrndan chonyi na yin chik lorum kagzu khanan da Gwalum kagzu khanan da yin tindag nang chanda yoke Ta kwe jok jindan da na yin lato ni huanhong la sukwa tandi yu arkam dhrndan da yin Nyer chik kalam tong lorum ganyi kub kodam shi da tang gwalum chang chang nakun yogan jik kame yinan da Nomog nang chanda yoke Tintu jarama samchi tika liang gani gong hoa warkam daga da yin lamtam shugun dana karga chaar nambab ki yoke ase goke. Tintu jarama samchi tika tanti warkam da taatong lin dabzhi kaapshung da saari tanda gak seringa tanga pkhalam gana ngang shuk san din chonyi na gualam da gugdam da shi lorum da jindara khartong da shi yoke. Tintu tanda taatong lin dabzhi kaapshung da saan a yin lamtam shugun dana chaar nambab ki yoke ase goke. Tani yin tsunghuanbu ga yerkur cherchul lamdiin chonji na yin tanda rigmuni tsunghuanbu ga lasukwa tandi warkam dan chonji na yin lamdam shiwun dana charnambab ki yo ka langwi shiwun da yin loyanbandari yese goke. Tani konggandar ka chonji na chu tenang haa sikrung yirang shinga lam jirani tsiga chunda ni arang shinga nyerlam ga langwa nisan longdari. Di jinga tanda chu tenang haa chonji na arang shinga sacha mang che hindi karga lamdang dira charnambab ki yo ni damuk nang chanda wani ma tsiga lamda ja shiga su shikun damuk chanda zige manga yo ka. Di jinga dhubur ka chonji na yin tenang ga nam shinda tang rukuda tangi warkum dem dhazir shikun la panda tsang maa ga yin longkur kan rechun da jeta tangi av denja ka longkur koran yoju haa jinga ka chiga.
1: Lam jih jin na jim jil av dien jig yin. Ji jim chung na wahkir kadag yin. Zang sim go gong wa danba dar jin tetag zo chir pem ni wahkir kadag dang dar chug wa na chug nyur gab sa si. Mretig vsa yin danba dar jin kapar ng zang jigib jil ag ni jigib dan nga av dan dim xim ab jil.
2: Zhuanbu lam yi ge de mo ngeg na yol.
3: Lam jie ge ni zi ni jiu bu wen chen na xer.
4: De zhi lam dun.
0: Tering sankana jitana chiwa arkam dani rangshinga jalam ra shangching nam korzga yin ngatsi jilin zgan dhordi shay chiw dina jalam chigtag khantang samchin da dangla rugu arkam da mekha zunga khantang samchin ga shina dewa yusu arkam da say jindan ra titang thanda yin chushtong kurka yundaran da say jindan ra tani hara shpang gan yusu say jindan ra shapo shang say kuno de say jindan ra titang thanda yin chuta rgmuna gwa arkam dani charangang gan yusu say jindan ra tani tulan zunga wa arkam dan da say jindan ra tandar nalan lamna jirkar ku chitanda nyerda marar jalam da dangdari Damu chanda zi gizm manga yoke lamjang jeshe tangun damu chandiri yoke tandara diga sashikab shangwa sashikab dartak ndayike sargarib chiyondare. Tani jarama nyekchik samga tsakani morganga warkamda ishti yon ayin tandar kangtsaga tondi rawa yosu warkamda sayjin randa titang nruga datangi tandag warkamda tarungzo rayin tandi ishti kukka meishu kuk sayjin randa tandamu warkamda tinto chantsaga runga machi samchin usun ara tonglanga runga kanyo su warkamda sayjin randa tandamu warkamda na chudu onum kukka yin achu lamda jikshik su shekoni lamzang cheche tanggonan randa tinto lamna harkar kuk jin randa yin damu gantan sanda yoke titang tanda chur tayang kwenjogji na tonglanga chekuk shangsa 십사 세진란다 센드니 하라세 국가 도가란 요소 세진란다 한디 와르금드는 나잉 데브징그 남가나 카나지 식소세 권인도 무고 찬다스 권다 요노 쳔그 투버간 손이 나잉 슝드니 야므란 요거링 잡즈브라 똥트레 쳔데 손이 나잉 하쟁가 까치게 Tani jana mani xichik xichik da sarangani yishuk warkam dali tanda ptakur zunga xoka ga yun daranda sayjin randa. Taitang lanta yung da kwenjog jina xo yishuk dandi goluk gara martuk warkam dandi martun hara chalara wanjo su sayjin randa. Tani yishuk zongchirka da kwenjog yishuk yung rachi sambay usu warkam da sayjin randa. Nangchinka ga jorlunga ka pkharmaga nyewa usu nang daranda sayjin randa. Tandarnda na yung da pkharm da suqwa tanda muga nang dana dhe sonyi na yung jiruolum kagzu khananda, gualum kagzu khananda yung dhenda gang nang sanda yokim. Tani jana mani xichiga rungaaga warkam dain soni na yung matuk chamtsoni chamalikwa kaapshungda sayjin randa tani tandamuga warkam dain randa tani chamalikwa ta tama chawuga samchin tongon yo samba usu warkam da sayjin randa ti hanchin nani ta tandan ya tani chamalikwa ni hara xichigdra nyo su warkam da sayjin randa tani di warkam dana chuk ronam kagzukhananda ugalim kagzukhananda yung dain da gantang sanda yoke tani jana mani hibidanga tangani malhinga warkam dain soni na yung dola zungan khanamar chongdaka yung daranda sayjin randa Tihan Chindani, Yung Tam Dola Niyara, Tatunga Kaapshung Da Sejinanda, Mayuenga Warkam Daranda Sejinanda, Mayuenga Ngayun Daranda Sejinanda, Tihan Chindani, Mangarzunga Tandi, Dianam Nibdinda Kandana, Chukkani Zung Datang Yung, Taharang Goluqo Ligun Lamtum Da Ikerida, Tichang Tandandi, Chukkani Zung Datang, Goluqo Warkam Daga Lamtum Da Kandi, Nanung Zung Datang, Da Lam Zung Jishitang Gunda Jeng, Lamda Shiksu Shekunu Chanda Hachang Mangayuka, Tichang Tandi, Warkam Daranda, Da Lamda Shiksu Shekunu Ninaranda, Lamda Karkosa Da Hachang Mangayuka, Tichang Tukparakan Sonina, Da Shungani yamaran yogur da jarman yib dinda jirin yogur xipir tira yin zabzura tong tulay chugda hachin ka chigda chung golu baiman ni hara yin nang tang jo su say jin randa dihan jin huyn jog jina yin rngawa ga shuksun jo sa say jin randa tandong chigda ni hara tandamu gu lam tam la kandin sonyin nara ta lam da chig ta lam zang jay tang guan ni ta lam da chig su shikum damu chanda zige zang manga yoke Tani gyanam samchik nga sarang tuwar kaataka warkamda kongchaga chongjiga warkamda sayjin randa Tani duk tering kaaga warkamda sayjin randa Titang duk da tangi yukinjuga jina yin Tani mangaya ga shuksundaranda sayjin randa Ndarndana jina chik ronam kagazukhananda Ugaalam kagazukhananda yin Tienda ga nang tsanda yukti chinga Duk purka shungdana yamaran yogur yin Zabzura tangtari chunda yin Hachin ka chige Tendu janam samsyo cheke chike warkam da tandi chu khutru ga warkam da gshang ja ga tandi warkam da da na yang khre phlum ngang da na yang khre ji sik su she ko ni da mo gi chan da yo ke se ko ke Tintu janam tigibdan tiki warkamda tsokharani ertongkuru ka kaapshungda sari Tandaga chukta khutruga yangji ushatongdika indarinda sayjinanda piyani khutruga kaapshungda sayjinanda Tandamu warkamdana yangjik donam kagazukhananda, gwanam kagazukhananda yang Tendaga nangtsandere ukti chengi shungdana yamran yonkanga pandazo na yang Zabzura tongtulay chunda yang hachanga chige Tani shangqing dama korza shite wana shangqing dama jigitig ninda khutu gwa shtara dewa sayjin randa shangqing dama nitig chiga wushani guanting gwa warkumda sayjin randa shangqing dama nitig niga piyani tarjada ka kaapshungda sayjin randa shangqing dama nitig jiga khwarigin chobtan tangda ladu ka kaapshungda sayjin randa tandarana rana jiga ronam kagazukhananda gwaram kagazukhananda ayin tenda gan hangsanda yoke Taitang rukuda tanga chu shangqing namda shangqang chongdara dewa rambaga lamtamda layla tijanga chu lamda jiga shiksu shikunda mocha sayjin randa tar karku yonu sayjin randa mugu chanda zigiz manga yoke Taitang rukuda tanga terang zon chonina ta khunyong tarjada nishun ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
5: yel kang to shin yang sa tung to da jing le ga hsum ge de ni zhan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dan du di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi shi bu de xia ge

0: Эхм кынке жымайын. Корий кынке цавайын.
1: Таны бейчинче дисулып жегнийын.
0: Корхын оркыл алуң тынке ди тоқсарынгер.
2: Nyankunamba chetsub dimu ina. Deranab jirsichida jgbi ci nirnga tanga, rgyarsichida rngavi cip chikchiga. Uorsichida rngavi cip chikchiga inla gaza parwa ina. Shoni tangdi detuk sanjir lensinla nyambar gavsashe. Zhongkong zhongyanga pchachib shuji, rgyakab jirushi. Zhongyang amagvi zhushi, Xi Jinping ji ci nirujin ina. Shandong shangchina dujig zhongjirdar tukshimza kib nanjib dandona. Shangli shangar de dangrub jantan jirje de dungki ligje dangrub jantje chunyong dangar bici dangjwa yo la. Shetib dandik jayde shawa so so yagbara jibni. Shangli je shugdi tonrchi ni waadang. Bici toyi pan ri cherig dongjir khirnungi baadang. Mdrarig sugo shangli tonzi gajin kochulub dandjig yung uran ganlin dandik shagi la. Yewu dangtan ni derdu lincim dang. Mzirdig dambi chongsum zigbchan lar gandalub dangrde. Ajachi shangwa mangchukji lilar zonshang. Uloji labde ni ngar li mzirdik dambi tsuwaak sara waak saftunmse bar chatunmse giye. Ada chigbi ci nirzhu nyanjan nga zhu. Ajasilu chichib kanga zongli li chang talin da nirzhu nyanjig li qayardi dao saulangtag jian ngorsum zaigurishka bar maazil hizg pala. Li changgab tandona. Zhuxi Xi Jinping jik songwa dara. Xartul damzum sheba nam peji damzum sheba yin shang. Xartul doynirub sheba nam maungwa doynirub sheba yin. Tangdiq langtag ji gajachun jan ji xartu ji wab jyotum shi yola. Zhongki huamjirun peji ji liglin dang songbrilub shi di. Ni cangmar zhongki xartu ji damjil dang gola shavi xartul nyamdi tai ji samjig kakhi nyamchudub sha ji yin. Dangbu. Longin changgul zhong a wangob zamba ni. Zhongki huamjir jim ponjir la gadong tobi cho dar nambak sarwi ngob zama. Ganiwa, xartu gakhi na zhongki huamjir yenrang lakshuk sanpe wadang. Danlang ar yangrang tacho bi ngakhtzi xang an yin. Xamba, xartu nyamli na gola shavi parnun jir gangil sewi ar gingi jir gadamka yin. Nga tsi vremtil nyamli sapil shay badang ar gomjil nambi zamlong huamjir nyamchum shay di. Xartul jir gakhi ngar li rjachib ngang qchirdil vishay giye. Nga zi cancil lakshuk sanpe war jinchong shagi khang. Matib rgini sugu chabkong jir gola shawi jirchong lam dga qadrgisun tisang tawdangani. Ngar li nirdin ji tamung jirchong lar gandilag dong giye. Keli na xartul jir gakhi gamag yin. Zhongki rjachib sozi keli zhongkur yongani rngatung litar vishay baadang. Zhongki peji ji gorkub xarwa ngar di mangpo nyamchi du shi jir rgab si shi. Ada chigbi ci nirzhu nyanjib shi zhu. Ajasilu chichib kanga zongli li chang talin da nirzhu nyanjig li qayardi dao saag langartag. Uzo chug lirikag timi vijigamli chondar shi ga. Soxishig zozog lirikag timi iqtamshil laq sanji li changgab dandona. Rgomji nyamli na rduqta mebi dirbji vlabjin shigin yin la. Rjakib sozi peji ji wartong rjarchi lagtongwi nangni ji rgimko shigijan yin. Pshin korgi lan jirduq jirdar shongrong. Zhongku rjachi nyocongdang rngatong soxiji nyamli chul mamtata shigini. Zhongki chomradang zamlang chomra vremtil nyamji vsha jir gandilagtong ji yin. Zhongki pshirtong shiwir bilag tonzi jin zanglong huamjir la shiji gachim shig yole. Nga zi nyocung ge qtongmung nyongyong ge hewge ko na doynir qtani mabshil bar. Tomta warisim dan zanglong dang rjaynang ge chungra nyamchilu shibjini yole. Shug sosu dang nyam da nyocung lagbjir dang doynim pegi lar gandilag tongdo yole. Zhongki tonzi jin jansu niwa na kaqsib lab deni shungwa shig man bar. Rengi jib shugdi lagchali shungwa shig yin. Дарджи Келиви Ржавчи Чацгула Нарли Манви Лигмтенчи Ркаджа Ржавчулу Шерго. Ажайон Манчин Ркав Джузуви Ржанливен Танканга Джинцог Тани Ахсанби Ци Невжинни Джанха Джо Бейджинда Нямжил Танчонга Джинцог Дити. Ржайон Чи Хчигичир Чонра Чемон Цгапчинчи Литун Чапикорчи Ржайсилов Чачибканга Джаншир Джишиб Шипарма Сли Четун Джарцилвши. Ayun zhang zhuzi ji jinzhuk lai shiga. Tsukhshiga blontum ji gar jayung jikijir ji chongra qimun zhuk chunshi bi amgambin dang pherim zhangshig zhanzhuk ji shabshir lam ligin tisang tukhtung va. Mungar jayung jikijir ji chongra qimun zhuk chun talagni bi anadun dang rjimib shetib. Sanzin chamtir cai ji cakung ga bi tanjur rintil dang. Sagni norsil ji kaksib sa ji cadin tukhtung va. Sagni ji chunggir ngan ji shabshul cadin tukhtung va. Арджайон хчгичирджи алугши чонри маалгын тисан токтонба штагви хуамжур таркил тотом лахно бадан джамжил ченжин шавши гансун лахно базугжи анатун лагжигин индертилши Чонгун чонянга чапсуд чи ер генди аюне Ajayung Qamangti Tsukhchina Rijanliwen Lankanga Ayunjanga Zhozaji Ge Tsi Nyevzhinyi Jibshadu. Ajayung Qamangchina Rkab Juzhivi Rijanliwen Lankanga Tsukhnda Tang Nyeksanbara Sarsikibshibi. Ajayung Qamangchin Chimtima Dang Vizhigmila Jirignanga. Kangge Qamangti Tsukhchinche Xi Jinpingche Chamchungung Bara Lhobchung Dang Zhizhug Lakhtarubche Iqtangsibshagi. Rangchi Lika Dang Nganjib Duangyi Dang Songchilibshidi Chamchung Liglin Nang Shikba Dang. Chamchung ganyar tuba tarpilip xeba, jachum je xibshaak adukpilip jibshini, chamchung zhazhug lhubsi chu da niwa nduan pala hartag xaagi xin nan jibdana. Satikab juzhubi rjayung ayun lhankang ar jenliyun lhankang ga jinsukh tang jibdan bi ci nirjini jangha zhu cangzim jinsukh di. Ajayung sati ji rjian juzhi yi pizhin toyin pi ji rjian chongshay ba dang. Huamjur jimtil shiomchil ngang pi jin zho ba dang. Jizhuk shukyong ni yar jin zho ur gandil tonggi shi wa dang vrini cukhtuk tak tamshay la. Zhongkong zhongyang chapsil ji yi rjian li ayun. Ajayung sati ji juzhi wang hu nyan jin zho la shiga. Rjian khali pin ji canzil xartul ji nechil shi di. Rangjil ji tangrub jan ji tonli maalag zhukchin lar gandil tong ba dang. Маунвин пейджи чен табжир гемцин чептин тогтон гиви чигжибдуны. Ажин Чаншин хэг рнипун хуамжир цаптин данг ртовдин тогтон ваданг чонжирн кориг жилг сагтон ва. Пихсир тончил нэг

0: Kheibji ngagna khsunggab dertsi kheliyo.
1: Khsunggab dertsi thobri ghalangla chabiyo.
0: Thobri ghalangna kheibji khtamlariyo.
1: Kheibji khtamji mati lamtun ghanangayol.
2: Thosu kheibji khshalang.

0: Tenshinak zhu lenshin nang gu sharga gu rinpa gu la kani sharga ng tong ra gu nyiwa nda nyiga huang yi gu ra ngi po gu lakchi yo gu sharga ng samba nden sonji na ta kap tong ni gu chu gu la ra gu la yang gu lakchi yi zan mar tu mek. Tenshinak zhu lenshin nang ni sharga ra ta tov song ni chokpa nam ba nam kar salang a yong yi ngi chu zhong zhub kang gu nang a sharga lian gu yong gu gu ta mar tu yang rang gu sag ni dir gar jen ran ra nda mo gu yang chig tab di wo mar. Yadina thomar gi chudian gi lensin ni nang shinking gi topon da zo sar ta topon da ga khir gi kop gi jaw na gi tawar nga undi chester land yep kin dia chkin yen ya topo chode mo ina
1: gorzoba demo ina
0: demo yen thomar te gi lensin nang shik ta no ga sa she ran ning ochu zgan do di zgina
1: yang wa pa kazung go kham tsoy
0: yen na re ta kazung go kham tsu te gi lensin nang shik ta no ga sa she a chon da na to az gar nga kop gi jaw che re region a khik ti go
1: ya ya
0: Ya to tong mo to ko khe chen de go
1: ya
0: a gzu khe kna na a ka ya kar ge se ji zo ka ta kan go re
1: a ya kar ge chang gu ta mo shi ga
0: to mo shi ga
1: a ole a ka kar ge chang gu ta mo shi ga to chog ne da to ko jo ko no ma ro shong ga tong gu se ji bi yo ta ta to mo shi ga
0: ngi chot tinang kherdu shako che jamba khikti go
1: ya
0: ga maru ko ni nyem blar ka ta che ge zinar ta tsam khiga ka
1: de ta ta pe mu she ta chatin chi ni nyem bus ka ye da
0: a ta chatin chi ni nyem bi ka du se ne na ta ga maru ko ni nyem blar ka ta se kmo ta ni ya ta jamba kang kang okar go na rien de mo tsk
1: o le ge yon ta ta ta si ji ma de ta Chetin chini nyenpa ka Chetinda Ta kini kakak shana tar tuni tar di kaya Mardin tuki tar kini kaya na chetinda Chata tungi inda tata mushin gondi ba
0: Ari diri Yaa tina ngi chuk karkun ego
1: Yela ma
0: yunga Chik shajug nanda chu yeshuk sosu ndi Shajug nanda tiga tiga mandawa yo kara Ta pachir pachir chigindir
1: Ole
0: Yaa tina ngi chuk karkun ego
1: Ya ya.
0: Ga maru goni nyemblaka u charang khri shigndi barka. Tab karu goni shigndilarka. Tong gormu tagi tarhilarka. Long yari goni manju ka chichin kini nyemblaka. Shemi thangni dapka. Tarchib thoda tarjirka. Chichin kini gendurka tase go kindar gori ya.
1: Ole ta ti tum bi ta ta yela ma yong ge ma ngu su ko yela ma ngu
0: na ri ri ri
1: ta ka kong se tong san da ra ma ti tsu tang gui
0: na ri ri ri dan de mo gi ji ran ge yang sap shuk sap shuk so so na ji sha ji man da wa ti ge yok ta da pa chi pa chi he so na chu ko ya di to ni to an yo mo nyung go
1: ya
0: a to an yo mo to ko tan hui zeng de go
1: ya
0: a che ma che ga na rab go Tegi tsikang jima chiki kakunan riku, chik ma chi gana arab gu.
1: Chik ma chi gana arab gu. Chik ma chi gana arab gu. Chik ma chi gana arab gu.
0: Tab jiga chik chir.
1: Ole.
0: Ya, chawak samba mu nyung gu.
1: Ya, ya.
0: Chawak samba mu, chidragim chal kangang ri, chidragim chal.
1: Chedagun
0: thachina waku mukhi gata waku goma nyukhaz gari gata ta? Chedagun thoptang thang chiyo yo gara ta, thoptang makhi nab, chedagun
1: thalakhi ga? Mukhi ga.
0: Mukhi ga.
1: Chedagun goma nyukhaz gari
0: gata? Ari, chedagun thalayna chacha sakang chedha, chacha sakang tachuk chedha rago, chedagun thal tachur.
1: Ootari.
0: Tandaga thoptang gala kani shikti landa shirla chin, nyesi tajin kala chin, sana kangzang kinla wadi, thoptang gala kani tatat. Ya tani towa jo munyungo
1: ya ya
0: towa jo mu a chorngun ge sinzin technique kan ra chorngun xiang qing ge sinzin technique kan ra
1: sinzin technique de na cha ge gon ba re cha ge ta
0: ar gon ba ma ra ya khun jo jina chu gansu ge sinzin technique de 아 랜드그레모
1: 어어
0: Sichuanga Sinzin Tegni Chindu Re Mo Tan Tsorhunga Kangra
1: Re Ta Tengshana Ole Tore Re
0: Ya Ta Kangra Yan Tsorhunga Kangra Tsorhunga Sinzin Tegni
1: Uchu Tsorhunga Ka Salang Ina
0: Salang Re Salang Re Ya Len Re Tua Jo Mo Len Tam Nundrika Go Ya Tua Ngao Mnyung Go
1: Ya
0: Chu salang ni wali tsu ngombo ge chinga chigir qof chale ta yo ke

아메리카 제수 론치네 루피오가 치니르진이네 크베타니 단도네 아메리카 당 이릉와르제 럭스르나우진제 제밀데르단디 르단지글랄 하르소지진 바당 제밀데브세트르니 페스스레 루피오가 크베탈란 참주시 차르니 발린라 마송 공산굴브르 단도네 아메리카 이릉가 가나툰 특주제 비타님 초크사글제 남튼 쪼그비 렌지글라 가노르실마세 바당 nga tim tso khu sa gil je zhu bi wo ren zam tin ng chi ge jire song zim xie jin se re ni ting ha zhu pa ke se ten je xian zhu le bu ye ren ce ba an de la bi ge xia ji re amerika dang yi leng ge le zhi le rao jin ge zhi mel de er dan di ci sam ji nin ne mem ta de bei jin se re pa ke se ten dang ka de je le zhi le chu ke ge mang wi ge zan kun gi na de mem ta de amerika dang yi leng ge le zhi le chu ke wa ri ge jin ji song zim xie ni Tienhun Amerika dang yilang go bi zo gum je tor ngim bub gang lug she bur ngan song she jin sare Amerika san zin tolong pu ge chi ni ji ni ne Amerika fu ke sa san jirum chen lam je jan zhe dang lim she kup sha ji re Amerika shu ge je man na je chi dang chen ni bi li khon che yilang ge nyang de ni bi ge zhe chi je she shu ren ge chun na shi jin sare yelang shugo ji mengre jebchi dantun ni bi li khong ja gul the bi nyar de ni bi gdi ji la shep shep she de yong bi char ji de chom chen ko me bi ta ni thalong pu gup sha ji re ko chi tim thing go se le yig tu la sa urum de se le er ji ni yang chi re u lon ji se pro jo pa na to ni men se re thalong pu gup dan do ne ko chu ta pa shong yo la shep shep mer na yong ren ta pa shong yo se re ki da rong sha ji re Nyardin iwi shevshir marna yilang tanru urub jewa langi do mesre. Yilang shemchul buga bochang zhomba jali baba di ga ci nyevzhinyin tandona. Yilang ga njagul tebi nyardin iwi gdik chi tanga. Nyardin iwi rjechir xashib shibi korje jigzhe di njigimti jimtanji ga romzhin nang vzhagdi. Amerikab shogu ji gugardum yotsil tsamzhigbi ngonji charchin ogo. Daagzul jimilubshi ni tukchulubshi chogo. Yilang mung rejabchi damchun niwi likunga njagul tebi nyardin niwi gadigchi danga nyardin niwi rejachir shevshir shetir yongwi charjir chumchin gomesare. Kolumbiyi rejayung demko yung lankanga ci nirujinyin kilimshetuna. Demko la rinyesi xashib shibi njigimchi tarna. Gayevshuk chapsu tsukkaga. Mirjil songchum kwanchi rgirtsikchin demgu ba. Ala is Puleya Kolumbi sanzin xarwur gdam tumshong yosare. Si nirjinyin jangha zhu. Goyonshuk sanzin namzil Kolumbuyi lorji vchachang namzil jen demgu ba. Sepe da ga jatsik je taitungje de chabduk shidun. Ki Kolumbi sanzin demki chua da pamkab shongwa kilimshi yosare. Kolumbi yi ci nirjigin yin sanzin demki kortang niwi ndenkong penbi shangil bi wadang. Sepe da dang. Dila is Puleyagni ji njigimti njansu shiwa yin la. Ndenkog mongwo tomkin sanzin da gadam tunshong yu la. Amerika mokhunga zhongyang gamakchikhanga ci nirjigin yin ujagbadarna. Amerika mokhunga tsiv jirginjini, tsari nabshangsa gada warnang jagulushide, Yisla Jakub jivi tarchu zanzgiji nguwaq zuo shigubsasire. Amerika zhongyang mokchikhanga nyendara xadugbide. Amerika mokhunga warnang jagul ngarchulubi kib, Yisla Jakub jivi tarchu zanzgiji nguwaq zuo. Wulewe psasire, xadugdibshajire. Dena Amerika bishogu jif tamir mbambung shivi njigimjiyin badanga. Qamgiyinib shirjitayu bi aru wadanga. Amerika saakungla njagulubshe ziyu bi njikilini jin tsarchulubshe chilinsire. Pakistan shangyi ji kebo ardanga. Pushitu shangchin ji njikil ngorgul dekaga ci nirvzhinin xaadugu bide. Dekaga di nintuk shugdang nyamdabi bi ngarchu kutu da njikilini jin trigubsa yosire. Nyankunamba di tsukgunga tangdi. Rjevchik san jiru shantsam dan ninjugu. Lentsan dagar zomzhig ba nyangsham cerang dang, zomzhig gankar wa sonam cerang dang huaptin jia, cho mursh jila.
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du diri mo?
0: Are ko chang song nang khang ne bodi khat toga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma song che ka sa khang na wa yong ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko chang song nang khang na ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko chang song nang khang ta sha ga zi che ra da na ta. Nga gan ko ni ga ra te chi song ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo song ga dag te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chau chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondig tangi khinda ta.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chi chuzu zita na ta tawarchikalo songnuri ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukuzi ni kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na nguchu khalong sachag ti na ta gusan chuzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolog kora mu. Nga natukuzo na chazu khalong gora auk. Cholo gora auk. Jansong mankang ni ta shangchin yung nyamli manchi kuna chukku ya. Manrindar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar guta ya.
1: Ama ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi dashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzgita tangtang jinar hagu. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama tamazi mong niri.
0: Manga mo.
1: Ama na nachi mankang gana khaparantrasi.
0: Otata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana çan son mandım. Rindir bağınıl şunna çan son mandım. Çan gızı yon kım tığına çan son mandım.
4: Ya çok bu nambadina çamdını çamir dıbı gı rıdık çoğlu la senji nâng zhoğu.

0: chan do shil khin no zhe ke sha lin do tul khin no zhe ke ta na on de sha che to che che zu me ke ni ra ra ni la ta o zhe yin na o khir khir bra che mi la lu tong yin no ri ni yon den mi la ku tong yin no tong ja a long li chung no khir ja dar kir lin cha nu ku ge on a sim gong kir chen char chu zhe su sim ji war ke yong chu zhe che dar ma ke ke chu zhe ke to pan dor de zhe zu yin na de mo zhe ni zhe ri she ka ya dan jing ter azu bul kha chang ger jan chan de nyam je me pe tra hi khu char je me pe tra hi khu on de yang ni yang de du ku tra hi khu kong ni kong de pe ke tra hi khu tra hi de lu ge pen sim to pe re
1: ya andr jing dan zum nam bi khu ta chin ni long ni ta nu ge ji ma ta mi sil par dong la mu lo ke sha nu ge ta mi khu ai ge den ge ngo ma ye ge de ren mo yin ge na ata martinge kakrundani engina ata ko karsa narsa iri kolun hartan dorsa idali akasha kanga mamad gapsha tha reta muta var songina tathung gi shu tam khuin dandir ndag dandir ge nanga shignu yena mar thaptin garama de engina vamil tgla mugsil ke gi gokum de shinu tin ashmu gi keng ge shantam ba nam ba tande karma gi ju gi chayo nu mar dana kin ambi karma gi gevra ya dung lamo karma shmu de bab ke karma arja vatan sari ki sun go vatan nar go tir tam shil panam ba ala kriyin tigna ta chirtin ge isho tavur songina ta vemil tigla songina lhtir isho ola ron rushuk vemil tigla songina gun haru rasm khsinin dar go ni gun shiru longsam du nin dar go ni ti argin ta khinsa nang nin dar go ni tan damo tesing go vand ni ingina tam khi girsin de gami yoni khand ta nar tan de jiri khre ju ge tisul me ni tamur tiga cheng ge tar ta ingina nga su ge sapa ga pu tmi wo che tam khi dan dar ka nga wan de ge thwa ingina che ta vemil tigla mugsil ge tan damo cha dandir mayimbi ta thaptung yeng kokhibdig shin yonu ti kokhibda gili dal tang terang gi chonda mo tum ta mo zga kya non ba zga stanu de yeng yeng ni kwatin shi shin de yin tigna ta terang haru gi shun dandir ga ramba de ingna yong san chi gi zo sumer ta na terang shiru ti tsul khsam ga thone nga su yang chir ta tung lin jal yong tar tra khi de la se
2: Sedin ji san kana ji dana kuni nga chi lan chi de shaba ga bo tong mi wo ji tan hui dan xin dan de ge ba nga wi ke zhe ge wan de nyang ge ro nyong zhe ne de dana xiang ni nan ba su ge men te de ge le chi le wa gong zu jia ji lang wi chong qin bu cong nan zhan zha li si gu nu ge meng lan de la san ru shi

0: Rishwa tamo lop chitki koko, taan zo ti towa si karno e guwa tir nir.
1: Ta tawo wa gergini tsena maari. Ta jayi gergini wan, chanri gergini wan, ta maanri.
0: Ya choko manga ya, ta shisho gergini tshu ta chanda na zangatak dhari ti.
1: Ta shi gulni, na nang tarjik kaara, jayi gergini yon ya guwa zgan, dumus mustir gini.
0: A, jayi gergini guwa zgan, dumus gishin ta nish.
1: Ta wan chanri gergini yon ya guwa zgan, dumus tir gi.
0: A, chanri gergini gara guwa dumus gishin ta nish.
1: Ta wa gaya kada guwa minji meki ya ta, karma ngap chi ngar gish.
0: Ahaw, alimbo, chushara ngoma chik toko, chul opchina ayungi, dhige nyoma tong tibida ni. Tiga, chi tiga karma gunga tigdiga longi suna, chuyuga apa amma nyigira, chul erdiga.
1: Tu shi goni, nga iwa suna, harginga nga diwa shi titi. Aga, nyib lau chunda chan zinga, siduk shi jabdo nu.
0: Ala!
1: Tawa, ami ya, ango ardaga jo chunda chan zinga, senduk shido nu.
0: O, chuz gul nyug tong zgu limbo.
1: Tawa, ta chak chak kuri, nga tawa jami gwa ndama nyinari.
0: A, da chushara ngoma chik toko gwa alimbo. Qiran dhawzik jubra, qiw tama chonzhi nili apa ama niga nyori tar qulak chik qizhigzik. Si shimbuz gona chuka nangarji, ki yiqwaz gona chokon qizhigitizg ya. Da qura yara lak chikna yang qiw robchan dhamuz gachazik. Qira apa ama niga nyozi marjiga.
1: Da tsama ta, ngus ngang shab shirji. Nga abzhigdi ta gerginja hama aga lobsu toye ta ngin tsama jijiri toye.
0: Ya, tina qi ta tsang tarjiga karma shimuz gano.
1: Karma, guanyi, sa shu shimbu.
0: A, yang guanyi lanta siye.
1: O, tonti chan mar, guanyi ya tirma shiga.
0: Or guanyira thamachig ta ta chi karma jalan ta ga ya ta sha ga shli tina ta chi ra jig ta ra lob jong khari khe karma jalon go
1: ta nga chi ta she no nga chi se sung ok
0: tu de ni ta cho za ka thoni tu che che thon de mukhi gra cho sam lu sha chi ka thon ta chu te ga che che chi thon ge
1: o ya
2: hir de kar chu jin ja wi kar ko
3: lo ri lo shi ga li ni ri kar ko
2: hirip jo de mu tu wi ska ku
3: Lo si jo dre chung dre wii kar kum.
2: Na chung o lo rin dan si ar bi kar kum.
4: Chuk bu chung chung cu. Da da che cu na chung si bi ar gan cil lim cin jo ar bi kar kum ge cian bir shik tong. Nga chi hi shi cu mu ru a lo rin ge jir cin zhan.

아메리카 제수 론치네 루피오가 치니르진이네 커베탄이 단도네 아메리카 당 이릉와르제 럭스드랑진제 제밀데르단디 르단지글랄 하르소시진 바당 제밀데브세트르니 페스스레 루피오가 커베탈란 참주시 차르니 발린라마송 공산굴브르 단도네 아메리카 이릉가 가나툰 특초시 비타님 초크사글제 남튼 쪼그비 렌지글라 가노르실마세 바당 nga chim chokh sa gil je dropi woran jam tin chig je re song zim she jin sare nyen te nga do pakistan je shim ru bu ye ren cha ba an de la bi gup sha ji re america ta nga yilang ge lag chil ra jin ge tim de de er dan di chi sam chi nin ma ta de pe jin sare pakistan tang kha tar je lag chil chokh ka ma ng wi ga zan kur ngi na da ma ta da america da nga yilang ge lag chil chokh wa ri je jim ri song zim she ni Tienhun Amerika dang yilang ka gobi zogum je tor ngimbub kanlgab she barang gan song she jin sare. Amerika sanzin talang pu ga ci nyevzi nina. Amerika fukasak sanjirum chanlam je janja tanglim she kub sa jire. Amerika bishog je marna jevji damchan nivi likhon je yilang ka nyangdan nivi gajigchi je shevshur ngarchun nang shik jin sare. Yelang shogu ji mungir jabchi dantan nivi li kong jabgul tepi nyangda nivi gdikji la shabshir shida yongwi charjir chomchin kumay bi thani talang pukub shajir. Kochi timtang gosele, yigatok laak saurum rasele. Rjini yangfjir ulon jirse barab joba na tongi mansere. Talang pukub tandun. Kocho tapab shong yo la shabshir marna yong waran tapab shong yo sere. Kitarong shajir. Nyangda niwi shabshir marna yilang tando rup jewa langki do mesre. Yilang shamchil buga pochang zhomba jali baba di ga ci nyerzi nyinab tando na. Yilang ga njagul tepi nyangda niwi gdikchi tang. Nyangda niwi rjachir xashib shibi korji jigzi di njigimti jimtanji ga romji nang vzhagdi. Amerika vshogu ji gugrdum yotsil tsamzhagbi ngonji charchin ogo. Daagzul jimilubshi ni tukchulubshi chogo. Yilang ga mungar jabchi damchan niwi likunga njagul tepi

0: Zasang Sivi, Chukulanji, Tena Warkumde Ngasi, Mala Chabtang Pumu Chashi Nigibshapi Khakhag, Kalu Sirkundi, Nyamgay Ronyongzgil.
1: Ayo, khe.
2: Chazi Kuga?
1: Ngu Kuga ya. Ayo, khe.
2: Ayo, khe. Ngu Kusu Kuzika Choma Chano Kotriyan.
1: Ayo, khe. Chajota Manchigra, Khsigan Pabka ya.
2: Siyabka?
1: Ngekak Kalu.
2: O? Chekana rashtra kuzga choni? Lichan re?
1: Lingan ya, lingan gu. Adi maa semchin kakalu, kabdag nyansong ri ta korzi sarchang re cha. Nge kakalu ta kaadli ga nandrenz giri ya.
2: Shashaka nga maa chekani chonu kakalu sa chong ni?
1: Manla zang kakalu, manla kakalu zang ri ya.
2: Ta shek shek sona rungay naman jo kusayo ka?
1: Ha, che yin zira. Nge kashili ri ya.
2: Che rungay wagi nga kakalu nukho ni?
1: Ngera tazina ta chenduta. Ngeka ami kalu sinra nga kopayo kao.

0: Tenshinak zhu lenshin nang gu sharga gu rinpa gu la ka ni sharga ng tong ra ka nyiwa nda nyiga huang yi gu ra ngi po gu lakchi yo gu sharga ng samba ni tsun ji na ta kap tong ni gu chu gu la ra gu la yang gu lakchi zan mar tu mek. Tenshinak zhu lenshin nang ni sharga ra ta tov song ni topo nam ba nam kar salang a yong yi ngi chu zhong zhub kang gu nang a sharga lian gu yong gu gu ta mar tu yang rang gu sab ni di ar kar jen ran ra nda mo gu yang chig stab di wo mar. Yadina thomar gi chudian gi lensin ni nang shinking to pon da to sar ta to pon da ga khir gi ko bi jaw na ga tawar nga undi chert lan de kun di chinyen ya to pa chudian mo ina
1: gor da ba demo ina
0: demo yin thomar tyang gi lensin na shik ta no ga sa sha ran ni ngo chuz gan do di gi na
1: yang wa pa ta zung go kham chuy
0: na de ta kar zung go kham chu tyang gi lensin na shik ta no ga sa sha a chon da na to az gar nga ko bi jaw che ri ri jin a khi gi ti go
1: ya ya
0: Ya toa tong mo to ko khe tsin de go
1: Ya
0: A gzu khe kna na ar ka ya kar ge se ji do ka ta kar go re
1: A ya kar ge chang go ta mo shi ga
0: To mo shi ga
1: A ole ar ka kar ge chang go ta mo shi ga to chog re da to ko jo ko no ar shong ga tong go se je yo ta ta to mo shi ga
0: ngi cho tinang ke khersu sha ko che jamba khe te go
1: ya
0: ga maru ko ni nyem blar ka ta che gi ner ta tsam khe ga
1: ko de ta ta pe mu she ta chatin chi ni nyem bl ka ye da
0: a ta chatin chi ni nyem bi ka du se ne na ta ga maru ko ni nyem bl ka ta se ko mo ta ni ya ta jamba kang go kar go ne ri na mo ts ka
1: o le ga yo ta ta ta si ji ma de ta Chatin chini nyan paka Chaginda Taak nene karkak shana tartukuni tarji kaya Martin tukhi tarkal kaya na chaginda Jatak tungi inda tata mushin gondla ba
0: Yari diri Yaa tina ngi chuk karkun ego
1: Yala
0: ma ego Yala ma ego Chik shajug nanda chuk yeshuk sosun Yeshuk nanda chuk madawa
1: yo
0: kara Ta pachir
1: Ya ya.
0: Ga maru koni nyemblakka u charan khri shigndabarka. Tab karu koni shigndzilarka. Tong kormu tagi tarkhilarka. Alon yari ngoni manjukka chichin kini nyemblakka. Shemi thani dapabka. Tarchib thota tarjikka. Chichin kini gendukka. Tase go kandar gori ya.
1: Ole ta ti tamu bi ta ta yela ma yong ge mon nu su ko yela ma ngo
0: ri ri ri
1: ta ka ka kong se tong sa na ta ra ti tsu tang gui
0: ya ri ri ri ta ndo mo gi chi ga na ng ya sa shu so so na chi sha jung man ra wa ti ge yo k ta ta pa chi pa chi hi su na chu ga ya di thoni to ani o mo nyung go
1: ya
0: a to ani o mo to ko tan hui zin de go
1: ya
0: a che ma che ga na ra go Tag tsikang jima chiki kakun nandika, cha ma chi gana arab go.
1: Cha ma chi gana arab go. Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! Cha!
0: Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! Cha!
1: Ole!
0: Ya, chawak samba mo nyung go.
1: Ya, ya.
0: Chawak samba mo, cha dragam chal kang kang ra, cha dragam chal.
1: Chedag
0: thap thang thang chiyo yo kada thap thang ma khin ap chedag m thal khig mo khig ga
1: chedag ko ma nyu khas gre go
0: ari chedag m thale na cha cha sa kang cheda cha cha sa kang ta chu cheda go chedag thal ta chur
1: o ta
0: de dan de thap thang la kan ni sig de san da shir la jin ye se ta jin ka la cha san

0: pingi, tsangtsil sartul ji nechil shidi, rangil ji dangrib jing ji toni maalag mzikchin la gandil tongwa dang. Maungpi peji ji tabji gaitsin jishtan ta tonggi bi jizhi dun. Jin zhangxin hei yi, ngay pong huanjur sartin dang dobdun ta tongwa dang. Tsongnir kori ga jilag sa tongwa. Bisir tunji ni xe jesang dang peji dang ni, peji ji xtanghi qiri tonggi bi jizhi dun. Jin li jia changi, Zhonggu gomin dang sarji ayun hankang zhongyong ga capsi ni xtamsi di. Matbargani namang nyamji kori ga nzikchin jemjuk sa tongwa dang. Tanjur jishchung jensul tizang da tongwa. Matbargani toni di cadan danjirwi chul pejin zhuwa dang. Pejin zhuwi chul cadan danjirwi gandir tonggi fsi dana. Jin li zhong penggi, kiri jia cangcil sartu xebi goni la hinuba dang. Cangcil xapsi mdakhjur ni ba qir tongwa. Cangcil sartu dang toni sartu nyamri tangsib yongwar gandir tonggi bi jizhi doon. Jin chen hongi, Zhongguo mangshu nantan zhong ga capsi ni xtamsi di. Dargi cunglima huanjur yilji xtibi klinzikchin laf gandir tongwa dang. Mangzi rikul jiv jitil jimjuksu tongwa. Chajig xapsi jitil la hinunba. Bitsa toyi guni yichig lamchig nyamchin xegi xi doon. Jin li xiu pingi, shugdiin jamjil songjil jabi nzikchin dang, songjil jenjin xapsi chitsil jitur dang ni, jamjil jenjin jiv bitsa toyi pegi la gandir tonggi ba dang. Jenang chumrar dobdin nzikchin xebir ramdag xegi xi daan. Jin xixiu lanji, zhigong dang zhongyong ga capsi ni, pila damkun jia marza yachil tongwa dang arimba mangshan koreyin rangwa, tanjur dobdin ji yinbi marzi yapjur malag gangjog gi imzigba dang, marzi chumrar ngastong dang ngashi xebi jensu tizang ta tonggi bi zhizhi doon. Jin xezhi mingji, zhongguo mangshu yarkil chukba zhongyong ga capsi ni damxie di, sardar chapung jia xixi tonggang songshchub lamdag tizang ta tongwa dang, Sardar chakungje bisar tunchin nixi peji yungwar gapil tonggi si daana. Jin chen xiu pinji, dangzig jem nixin niban dunpil si ba dang. Dirib sarwi chirstung zopchin jia nyamnyung ngari lagbi gu ni wih je di. Zhongsib chuyung ni darpil gandil tonggi wii ji zi duan. Jin tin shu jinji, sakung lia gawi nyamril jinji sakil di sakung tanjur peji huishtun kilda mzikchin si di. Marg susi war jen zhuung dang bieri nyamri ji yungwar gapil tongwa dang. Marg susu nyamda darji gongpil yungwar gandil tonggi bi zhizhi doon. Jin jianggong pinji, xiafxi dunxin jinsul ngarli tizangda tongwa dang. Ngatzobi kihang gansung dandig xin ni lixig namba sarwa junzhil ngang pejin zhuwar gandil tonggi bi zhizhi doon. Jin songya junji, dangzig la dian ni zhongqir ji zhirim jishchung xabar nichibi tal xinunba dang. Zhirim nyamchin nyamji nyamchil ji ji zhil xixigdab di ni amang la xamdag xibi bichil dang. Panji qira tonggi bi zhizhi doon. Jin yi jun ji, zokul lirig shugyong ni jangduk tanyong cijir tong cil jemjuk sif gandir tongwa dang. Kwa zhong dangrib jenzikchin la, dakhjur nghali yagbu xie ba. Mang cukja dolkang dang cuyih bi cil yintil ngang jilag sif tonggi bi jingu doon. Jin konglin zhi yi, taiwan mang su rang shchung nantan zhong ga capsi ni jangduk ni kong jie yung jikji chumra qimu mzikchin xie ba dang. Tanshchuk dang zhugchi, zhanghjil, parnan ji, tanjur ngang gandir tonggi bi zhizhi doon. Yeyong sri ji zhushi zhumba, qingbo yonggi, zhizhu lam gongzin xi.
1: Sri kub zhushi vir, yeyong ayun lankang ar, yeyong ayun lankang ga zhizhu tang jibdan ba ci nyezhu nye jibshi zhu Beijing dan jigzhila. Zhizhu li bichin toyin pi ji rin chong xin li, huamjur rin tali zhumzhil ngang pi ji dang. Jizhuk shuyong ni yarjin zhuo jir gandilag tongwa jindun shi di jimbil saglang shi. Zhongkong zhongyang chapsil juyi rinli ayun. Rjayong sati ji zhuxi wanghu nyin gan jigzhil cukun rin guanzim zabar ma zilag songshil ganang. Kongkib dandun. Zhongkong cukchin tang jubjil ban cukbi cinda. Ulongtan shi jimbin shukhang yinbi zhongkong zhongyang gan zamlang pi ji ji pibshuk qinpo dang. Zhongki lig ji dangrib jan ji perim damzim shi di. Rangarjil jie huamjir danlang dang shukyong ni bichin toyin peji jie rolam da juo jir gandilab dang la. Rangarjil jie huamjir dobhi dang cancil dobhi, shukdi rjaitab jir kirim xarwar lewni. Zhongki lig jie dangrib jan ji gomtub danbu xarwa xiga bi. Nga cik dankil ni jie tukjul ramjin jie dornyang la guwaag dang sablian ba dang. Songshchong nim taak jiga da lagbarag jibni. Bichin toyin peji lar gandilag dong ba dang. Zhongki lig jie dangrib jan ji masim rjachir xigzhil dang, tamung nginzin xigzhil, uloji xigzhil, xtovxi xigzhil juishe bar gandilag tonggi. wang hu ningab dandu na. Longin chan gulu juang a vi dirkab na jatsuk rang daga tangrib jina gajar si cha ni nguan jir shi bi ngagar si dirkab khayin bi. Magamang sa chichi pizin to yin piji lar gandil lak tong vi kuar ji. Jachib ruchi Xi Jinping ji rjibshil ga chin lop chung dang lak tarak dang sab shi di. Pizin to yin piji lar gandil lak tong vi jodun dang lingin to man da damzim shi ki bar ma zil. Chetsin to vi ngandrib ji pizin to yin piji la shabshik jabbar jin chung shi ni. Huamjur jintil jomjil ngang piji dang. Jatsuk shukyongni yartungyong wara rukhkalib shiki. Tangrib janji tonli maa lagan zikpchin danga, chetsin tobi chansil rangtsig rangtum ngonjira. Peji jir nambak sarwaan zikpa, chetsin tobi jatsuk rangtig jir chonri huamjur agriksun zikpa. Amangtsu ngansung danga, lagabji, huamjur danga jatsuk peji jir chonyong rjangduk tsabjir jemchuk saktongwa zikji ganatun gachin lagamgini. Sati ayunar sanzikib shiti. Liil dangwura ganeetilar ngay laar tukshib danga ganaakil ji tamdun jimbala shtarkil laa khirnun danga donchul laar gandalag tunga juishegi. Loongin chanagulu joongawi lagdar laa shabsha danga aramdag shajir amgani tukshib danga jimbala saglang laa khirnungi laa. Shkashib songchong shah ganchongni loongu wabja danga jigchin koror jansu shivar amgani tandil nzamtan lidun laa khirnungi khanga. Xi Jinping ji dangzigar gong ba lobchong danga lagdar shajir amgani Samzhi ta wa yangtang zhiga ba danga lakhtar shi bi lobchung lo zu damzin yagpo shi ba danga. Sati ji rangin zhigpchan la khinon bab jib shi ni. Rjayong sati ji lormal ji li tun kag dantig yagpo rgzab gi. Udi tukja bab jil. Jinchuk li lomtun li shu hong jayong sati kab jib shi bi ayun danga. Lobso danga, chanzil, chobdana, li silib ji ayun lankang zhuzhin lagzhuan barak samsum shaji danga. Lomtan shio pe jayung sati rikab juzhibi ayun danga. Je tsuku danga chamdik ayun lankanga juzhin lakzhuan barak samnum shaji jitkhubjala. Lomtan chanchun ji jayung sati rikab juzhibi rinya danga ayun ar gongshi shi wa danglim shi pi kor je chotun la jinchim shonga. Wangshu tong gar jayung sati rikab juzhibi rinya danga. Xiangli danga xiangdi ayun lankanga juzhin lakzhuan bi gognin tenpa danga. Di ayun je toptang mepur zuji kor je chotun la jinchim shonga. Lomtan khuchun lindang, panchun ni ji jangu siti kab juzhibi ayun rgongsha shi wa danglim shi bi kor ji chotun la jinchim shong. Jizugli weisho tong dang, khukui song gar jangu siti kab juzhibi ayun ji toptang pshirn tenji kor ji chotun la rjisa kilim shi. Jigadil chondi ji zi, Zhongkong zhongyang satchim yun lankang zhongyik che mu, yinpe ga gadan shi tar kaabshang la rjakab jib denjig ma lag dang. Niwi dangrib jan lar gandalib dangni. Chachil ngarlin tobi lianjig zhongko zhengi shibi lobchung chachilib shi.
0: Shunni cunghun ji sarangjir gor la nian rog. Dajig bici nirsum nian jib shi zhur. Salang zhongchir ji kwarkil zubi ingin tob si. Bilag donim peji shabi galtung gozhig ji cu salang dabdi. Ji cu li jachu shu ji Xi Jinping ji tob si gor ji jishil gachin dang. Cunghun shabi ta ji langsha gachin lobchung dang lagtar dang sib shi ba dang. Xiangqin dangwi tartuwa nambi duxib shabi gozhig shuyong ni donchul shibir mabsil munghi anibu la yishib dang chakhtur shetib dankil sa wu shidi. Dirim jimi shabir gozhigib shi. Xiangqin dangwi shujia zhomba. Xiangqin dangwi lopsu shabi ayun lankanga shujia liqchi fan na jizho la shibir mabsil xtam shiela. Xiangqin dangwi yinga salang zhongqira dangwi shujia wangwi donggi shabir gozhigib shi. Jizho li dandun. Topsu na yelkib xtoblin zikchin dang marg jartir jeb zhirza yin. Salang xiangqin ji dini zhongqir yinbi chani xiangqin yung ji bilag lopsi tongkong shigdi jeb tosa yin. Ingin lopsi bilag donim pegi di kimcang chartung mangbi kipin zuwa dang jeba yuba dang. Yun lo chunga nama bdetang ngang calung zhongwar jeba yula. Amang cib dhishjil dang zhongqir jeb yinang gan jantzu nikh dang jeba yubi. Ingin lopsi bilag donim pegi la chunzin tebi ganangag dang ganil shigdi sheba dang. Rangshtogi mangchukji rilgi la alin shinni, xiangqin dangwi tartuwa nambi shtukshib jimri wehchun lagbu dang cijir lagbu shegi. Sinri taba yangdang zigba dang, lopsi shigrim dang, hiangri danchungji ngihir shedi, ingin lopsi bilag donim pegi ji mangci donchin lagbar jibgi. Jizhuli nanchi dandun. Mela mangil shtungji di sishchung chenil ji sinri safji ni, ingin lopsi bilag donim pegi ji xiancha shigdib shidi. Siji jian donchul dang tongkong gansung la phinhongi. Topsu pejitongji di zhongqir jian maungpa dobi xie tab lagbur ziwa dang. 톱시 통콩 돈이먹이 고직 셰바비데 종치제 와르퉁 고직 르그지 셰바 비차 톱이 앵근 톱수르테니 마남제 니바 제치르퉁와 톱수 르그버테니 종치제 유크나 환줄라 손흐르츠와지시니 종치제 비차 톱이 페제라 아르군득셰기 지지르 땅습셰제디 앵근 톱시 비르그 돈임 페제제 난가가 셰탑사치니 시니 톱자 저거진 능진당 능니 톱자 톱치르 냠즈샤비 어딘 총셰바당 톱자바르제 겨긴 땅 톱츠나 도듬소 아덕진 코르지가 그금을 용르셰바 죽니르기 마트버그니 라테니 톱수 톱츠 라시니 르소바 톱흑치기디기 톱수 소 혼디 르소와 비제 르그브르즈바 쳔상 땅 톱자 제초지지 탐몽 머충 안바 사르트셰바 톱츠지지 샤프시 통콩 지금도마 르그지지시디 종치용제 앵근 톱수디 어저시 차니 도님 임바니 비르가 도님 제수서 총칠 제불 흑근들 동기 지초리 고츠제 톱지인 진지견 수당 종치르는 비 통콩 지금도마 아데 초진제 톱버져바 사콩용제 머충 탐몽 초바 지금은 제 예샤비시 트바 럭들 돈출 제제 담진 시디 아진틀 바트브제 샤비 녜실라데니 톱시 앙인지 응원버시기 삼린 인진당 샤비 흐츠라 니바당 쳇스제 투르동와 지지르사르츠나 찹슨 간송지지 탈 흔하니 아직수 젠수 르그지르시바당 샤비 말르가 티상다당니 슬릉 종치르제 앵근 톱시 비르가 돈임 페지타제 앵근한 타츠호 돈출시디 판지 롱기비 알랑샤도나 지초리 슬릉 종치르 디르브 톱지 찬즈나 톱수 천자 청소 디마왕아이 삼루 지리제 담셰라
1: Nyelim Tsurung Shangchinan Choptin of Ditang Yun Lankang Nibzhag Badarna. Khanan Shangchin Dangam Tsurung Shangchinan Nijie Naayim Tsunzin Shtarkil Vy Saakung Tanjur Nyamdi Ngorchum Tsun Da Zhenzhig Zhongchir Dibdi Badang. Di Shangchin Nijie Mamchidikag Naayim Tsunzin Shtarkil

lorigos arongi jogango mi yangango manzanarigo tangi thong armu yangaran de chegas gunjos arotan de tongma yangaka ruhsang ayinango de khang ase su yangajar zung onaga yinangos arotan de saka yangatan bi chi yinango ta chi ege atma yangagi chung ayela yinangos Aron dir gor jatr yanga dum arkayin ngon da ka dum ayang jan ayelayin ngos Aron i chag ka ana yanga jug an dhos gen sanang in dhok an tha ami yang tha ma an zan ngotis Aro tang in thep ja yanga thug a chhos gen jug tan thug an thep ju yanga jug wa ayin ngos Arota wa ka aru zaga wulk arje yin ngo tan di eko nga yin kur kur zaga yin ngo Arota zaga cha cha yin sa mu nga yin ngo tan di enda ama yin ka ru sham yin ngo Arota sham ka cha yin jam tu tang yin ngo ngi chi ka na cho wan ju ga an du ga zgen zna zi

0: лоригос арондар тогэсэн ягачидас мэнзм яна тандас мэнзм ягачид нанагос арон анжама ню ягалас ёнуго тачэг жэгэна ягачидн ачам гун янас арон анжатэм на ягадэрэн атгайнэндэр маржаныг ягачунжа асмэнзм янас Harotanda samandum zaga tsundi enangan agongi kun amamyo yanga kiz yonugos Harota chagajag na yanga jatsi saago yanangi kun atam na yanga tsits shurhal ayinaz Harondar de chepu yanga sira samandum yanga tanda samandum zaga siri enangan agos Harungan dhugma nyu yunga mazik yuhunugu ta chik abjig na yunga shungzung tsamu yunaz Harungan dhugma tibri nga sitzik arshaya yunaz
1: Harungu ya la ya da gu nga chungu yunga dhukar gudi nga nyunarizi Haru ta chi shumu zo yugu chid na ta nga manja zo sa zi mi tra ri zi Haru ye nga manja ta sa zi yo mu ji ta to ghi tsang zo rup ji ban chil ni zi Haru ye madan don kum ta gung tru ran chil ni ta gar cha chu zo gundag ju yin ri zi Haru nga ja tub na ta ta sung ja ji gu tan ja ma tub ta shikur jig ji ri zi Haru nga na ma yin dung ta ja tub yu ji ri zi Haru ye lo nye khi zo kur to na ji ta nga ma dung zo rug zi mi ta ri zi Haru ye nga ma dung zo rug zi yu nu ji ta sab di chun zo chung gu ma chil ku zi Haru ye sa di nyung zo ta gu yan chil ku ta sa shi di ta shi du chu yin di di Haru nga dhugu tub na zo ta sung dhugu ji go ye dhugu ma tub ta shir kur jig ji di di Haru nga nama yin dhugu cho dhugu tub yu ji di di

lorigos aronda sasang akriyang ajagracha chochon arta abjyang chava tondigos haro chungor namang jugzagalam ge sohanda tab panani zagadandi chinuras haro chugnig cha chungyang zgibji lambanda tagukar chinyang chung kharenuras haro chungo karengu yang lutun shegemunda tarto chernyang lung chanuras haro chujiga ma yang tamtsun shoreyganda tanya akserem yang sunde chanuras halandar du karemr zagatsunu angam khanda tarmal arjam su zagalopa lunganuras haro ta chon zo sm zagan zombi indo wanda tang lor ta zaganyan di erche puras haronda sa de chin zaganyo chin arsem a cho cho nang na arz yang cha wa thon di gos haro chulier na chin yang chig chig nye ga manda tan da anye gam chin zagan song jan uras haro chulie lung su zaga yit re yet in da ta chi cho ng yang tong da chi nuras haro chu kha ce sm zaga ng ruk ng ur kong da ta ha avla mi zaga kun de sung nuras hala chu ce ng ar shin zaga tong ng nyang at man da tar do kor mu zaga re mu kwin nuras hala chu sem ye sm zaga tong nu tong

0: Lorigos Aronda yerte ge yanga jar zuman gani go nga sha khadi yanga no de jala kotis harota ngi phur tu zaga jo mu kham bla ko na na jar tu zaga tu mal awas manis haro cho sha de ge ko phut ye man na ngi kang ma yil yanga zin man na jagos Haro chok sung nyan da mu zaga yu nu ti chö na cho sha phar chu zaga yi na mung an aras Haro da haga ro ngu zaga phar ya ar ko an ara chi cha phar chu ya nga ca ga zi na man has Haro nga kha chal kha ya nga sim ga ta ma yi na go ta tam ya la ya nga zung cha cho sha ya has Haronda marate ge zagadi chin atungoni go nga ta khari yanga di jallari go harota ngi se ru zagar go lo kham bl ko nda de che pu yanga to mal waras manis haro chor ge ge yanga ne ga andu ho man na ngi ng ma andu yanga zin man na ta go Haro cho yega mohar gu zaga yo nu di cha na ta rog na yaga du na munga na ras Haro cho kha cha yi zaga chi na ko na ra chi rog cha aga yaga zi na che yi na ras Haro nga kha cha la kha yaga sim gu tam yi na go ta tam yi la zaga zung ra cho ra ya zi
1: Haro ཁྱི Aroya na shi chung o zumbam de judam yulata sha gzo ri chratra di twa yulati Aroye nga aro gole zo di ra jati gu chi nga asha mo te ma sa ku ga shi gzi Aro nge cho ko ye ta ko zga ma cho ta ta nge di chna zo khun bo ya sha yulati Aro ye nang aro go ja zumbam de chudma yulata nyaga zorchila tva di tva yulati